A mai ni tau taimi ki o se meniti e hongful mai taha mei he ono. O se meniti e taha taha mei he ono. Pea kua e whakatau ang heni o kuongo lere I atu. A e tau programa ko ia I he pongpong ni. Mo ui ko ia a le oi o tanga o wha I he ahawhalai te ko eni ko hono ua ful mahiwa. O e mahina ko me. Kua I whoki e whakatau ange. Te tau whi awa meheni ki he hokutatoan ko ia a e fitu I he taimi ko ia a Brisbane I he waifonua ko eni mohu I he huelo o e la a. Pea waifo mo I whakatawange te ke hoko koha me mipa o ka pauk te ke ke hoko koha me mipa pe koe subscriber ki he Voice of Tonga at 4EB Radio. Ko ho o meha ke pe ki he tuasi la vahao pe ko ia a e retio I he 4eb.org.au a I e te ke lava I o mao ngahi I whakaiki ki whika aki pia mho o hoko koha me mi pa ko o whakafo o whoki I he taimini a I ngahi me mi pa pa ko e whakatau angheni te mo whakafo o mai ho mo ngahi me mi pa ko hui whoki ko e aho tolo noa ko ia ko e o siune o ku kakato ki ai a he totongi ko ia ko e whakafo o ngahi me mi pa o e whakamalo heni ke tingina tolo ko ia ko o si whakafo o mai e nau me mi pa ki he tau whakapaanga ko ia wafi wano wafi wafi tu whakamalo lahi ato au pita proklama ko hui whoki ko e tuunga ia ko e koe o ku malawa I ke oata proklama ko ia me I he whare whakamafola reani I he rea whakatonga pongpong whala I te ka umafo ki e fiafi mo ni te ko e uhi ko ho mo ngahi me mi pa ko ia a oktotongi mai ko ia I whakamana tuatu Fika telefoni ko ia ofisi, ko to lua whanoa va luono no noa. To lua whanoa va luono no noa. Te ke malawai o totongia iho o me mipa, ngā aki ko iho o credit card. Peko o autono mai pia totongi cash. Autono mai pia totongi cash. Ki he whale whakamawhola le ani pe, I he tuasila ko e taha whanoa Main Street I Kangaroo Point. Ko e whika telefoni, ko te ai atu, ko e tolua whanoa, valuono, no noa, pe ko ho au tonu mai ki he ta whanoa, Main Street I Kangaroo Point. Ko I ai, ko atu ai kore ko eni, ko hi ko e malawa anga ia o hono atu, o e tau ngāhi polo kalama, ko hi foki ko ho o mou totongi me ko iha o mou me mipa, o malawa I ke whakamafola atu e tau ngā we. Te tau hoko atu le waheni ki he mā I moa ae la a ko ngā whanua. Ae tahine ko Kuinsalo te tupo tolu. Pea moe hako hako kai pehe foki ki he hala ko papa.

0: Malolo Malia ho e ki mulele ai tonga honokotoa. Fefia ke talitalele ki montol ki hono mo unyongong o meletio ke umafa ke televison e tonga ki he ho wani. Vakai ko ia ki henga ilu yongongo. Amana ki ke ha elea e he tamatu ifale o. Penis kalau ni tu pautang aluka lala o hufi ke polofo o hono wa atongani I babao apongpongina. Ola leleia tokoni ai pole angasia ina ke sektoa ngowe I amanaki ke kakato ai konga hono fitu a enau polo kalamu tokoni I loa koe China Aid. Pea fili a sa miwila vau ke hoko koe supervisor pule I he Komson fili a tonga. E to iaipe me ngahi talanoa ke he anayang e whatahamu wakai ke he whamimitaha me he mala e oi sipoti ka umaafo ke whakamatala e anka koe wakai lewa eni ke whai kiki ko asono li tatu I vai. Oku amanaki ki ha elea e tamatu I whakale o pili nis kalauni tu poutoa o luka lala o hufi ai kei polo fo o hono wa atongani I he vai funua wa vau a pongpongina. Whaiki ke tala noa ko ya ki he hoani pia mo pia o lie.
1: I he whakake ke he ngonga le te o tonga, mo I pule lahi a kautaha kei polo a tonga, se Miss Panove, nane pehe ai koe tawa ke ene tolu a no whakatoka kei polo koe ni, pia koe ene toki kakato e ni. Nei kamata e alea I e polo kalama ngā ue koe ni I tīse mai tā wanoa ua tolu, pia kamata ai whakatoka e kei polo I maa se wanoa ua whā. Nei whakamala alai a Panove ki he le lei a hano whakotu e kei polo koe ni I tonga ni.
2: No le lei koe ni kei polo koe ni and the support behavior. Studying the effect of consulting with I mean, I think even people have been using the presence here as normal, normal days, and I kind of keep it here and from that new piece to a moment. I'm sorry, I mean, I just like to say,
1: O kumahaino koe kei polo hono wā eni a tongani, ka koe fōfua kei polo eni ke ngāwe aki hanga tonu ki tua pureanga.
0: O kuwikia he pureanga siaina ai ngāwe aki lelei he potu ngai ngowe, ai whainga maalie na nafua ki mai ke tai maalie a tongani I ngahi tokoni ki he sektoa o ngowe. I he pongpongini na e whamo oni alia pāwai ai pureanga siaina me minister ngowe ke ngahi tokoni naunau tokoni ki he sektoa ngowe. Koe polo kalamani na iai tonu a li dea tau kapo, one mai whaiki I tala noko ia ki Hawani.
3: I he polo kalamani na e whaakia I he ambastoa a siaina ki tongani His Excellency Li Wei Min, ai naunau tokoni ki minister ngowe, Miliami Siswa. I he mea minister ngowe, na ane whakamahu inga iai a lelei, a whingawe aki me pole anga siaina, I ono whakai via a sektoa ngowe I tongani. O mahino ko taulahi eni e whakalakalaka e sektoa ngowe I ngai ilo fo ou, makatu unga me he ohi mai me he kāinga Asia. I he whakaike eke ai o ngong ai leiti o tonga mui pule lahi le o leo ai potu ngawe ngowe, kalati hafoka. Nāne pehe ai koe taumua ai whakamuonia lea pau e pongpongini, I he amanaki ke kakato ai konga hono fitu ai polo kalama tokoni a siaina ki hono tokonia ai sektoa ngowe. Neongo e toka kato eni I he tau fo ou, ka kua whoa ki kakato mai ai I he pule anga sia I nā, e ngahi mea ngā aue nā nau whetuku mai ki tongani ke whakahoko aki ai ngā aue ki he potu ngā aue. Ka ngai mea ngā aue koe niu ku kaukia I ngai mīsini o ngā aue aki ki tōkanga, aki e whakakau kau fo ou. Ka ngai mīsini ki he whangamanu mai ngahi nau nau ki he pē.
4: Ai koe poche koe ni koe konga hana fitu eno e poche ki. Koe talo e ka mata mai e poche koe ni whafofua ki wāwhi mahiwa. Pako alunge e owa e tahi hongo fulutupu e mawhenga e aki pia moe. Poche ki koe ni, Ecotech Project, pia koe face hono fitu e ni, I tonga tapuni, e poche koe ni, e ose ke tau fo'o. pia ko proclama ko ne fahok he pompong ini ko na ha nga ya he projecti o hen over mai ai nga hinau nau ko to ape ni na ngai aki ai ka wai nga hi ko ko ngala nga hinau nau ko nau nau ke mole epi ai ko ko I fama a fa nau nau nga hinau nau ko ya to ko ni ai ke mau ale epi ko ya I fama nga mi nga ko to ape fa le epi a pape he fo ke nga hinau nau ki fa mon manu I ai pa mga inau nau to kon ke ngowe. Pa pehe fo ke nga inau nau pe ya ki he nau nau fale. Ka han ko I pa mga inau nau fa ofisi na nau ngawe a ke he project ko ni.
3: Lolo tonga e ni, na e toi whakama ala ala I aha foka ki he lelei e toko ni ko e ni e pureanga si aina ki he sekto ngowe a tonga ni.
4: Pa koe tale mau whenga a ki pa mga project ko ni e kau si aina. Mamulawe I pe he tawhaki koe koe ki he Vesta Polo. Pe pe he whoki ki he nao toko ni mai tawhaki koe pai o kes I ono. E pau whenga koe a koe ke lava pe o supply pe I tongani ai mauanga ki ki. Tata te whito ke whampua kapa mai whamua. Toko ni mai project koe ni e whafufoa koe a koe o I whamua. I he mawa a koe e o I whamon manu koe I tō mololo. Pea ko tui maha ko tā noa ia o ngahi ahoni ngahi tokon whenga aki kon kuna whai kon mukau si aina. I kai ngata pehna o tokon ko he hono I he Vesta Polo. Ngahi tau kei mo ngahi ilo kuna wanga o shea mai ki he kau ngau e pot ngā we pa pehe peke ka kai whonua. Vesta Polo ko he apuaka pa pehe foki ki he ke whanga moa. Aia ko ngahi whenga aki ko ia o kumahino ko O gai pe ne e toko ni mai project ko ini ki whalakalaka, te whalalota nge ilo ko ia ki whonga hano tauki ko ia o Vesta Polo. Pa pehe huke ngai pai au kees fo o si inasi e ngai whami to lahi ai I tō ngani.
3: Lolo tonga ia nai pehea I minister o Potu Ngāwe, William Sisfaa. Ko ngai whingau aki mau inga e ni tau te whito ki unu whakatau mua ki elelei, whalu ku fua ai ka gai moi whonua. Ko toko nau nau ko eni na whakafofo a hono mahu inga whakapaanga, moi paanga e taha kilu tupu. Ma ai o ngonga le te o me televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: Ko o fili a Sami Wela Vau ta utolungu fulma fitu o lo mai viti mo utulau ke hoko ko supervisor pule, pe koe pule lahi e potu ngau e komson fili a tonga. Hili ene ne fetong e supervisor fai fili pole ma lolo pita voki. Lidea tau kapo e pe mai fai ki.
3: Ko e hili eni a tali he poate o kau komisiona ma ai komsoni fili atonga, kene hoko ki e lakangani I hono mui mui I mo whakakakato he poate, ai ngai whaunga to tonu ke ano whakahua tupe fili fili hataha ki e lakangani. Nai ka matalawai pe I aho walu o I mahina ni, kene ngawe aki ai lakanga koi pule lahi. Ko vao na nele ole o pe I e lakanga ni hile e pensoni pe poaki malolo, a supervisor pule malolo ko pita voki. O ku mahino ke fatongia mahu inga ai supervisor oi komsoni fili, kene toka ngai ai ngai ngawe whaka aho ai komsoni fili. Whaka hoko ngai tuutuuni ngawe whaka tatau ke tuutuuni ai lao oi komsoni fili, pe amoli poti hanga tonu kie poate ai kau komisiona. Ma ai o ngongwa le te o televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: Pea aku kei hoko hoko atu pe ai ngā aue kau polisi ke na poke ni iho ku nau tō, tu whāki mo ngawe ake whai tō kona tapta e whakalau I tonga ni. E te poke he kau polisi, a he toko ua mi mata I katonga tapu, koe mata apure tau whāngu fulu, mo e whewhine tau tōngu fulu mā tolu I wha o singa e hui ke o whila vei, mo e tu whāki ta e whakalau e whai tō kona tapu kalasi o IC. Koe hili e ni e mau e he kau polisi e whakamatala whalala anga ko toko ua ko e ni, o kuna tuwha ke whaito o kona tāpu kalasi o IC kene ihi o I community. Nā e mau pe puke whataha I ki nā ua, whataha pe mui IC, pe mui ngahi nau nau ngawe aki ki ono mau he IC, koe ngahi puha fwoi a kau e fitunga fulu tupu, pe heke he paanga tonga nu usila Australia mo Amerika. Kai ke hoki hoko hoko atu pe ngai koe polisi ke no puke ni ihi o kuna tuwha ke whaito o kona tāpta e whakalao I tonga ni. Uni e ngonga whalatu whanua I ki Hawani te tau whakailewa en ki whamimitaha mei he mala ai OSC poti, whahauka te pia o li e.
1: I he whetaki ni mai kumisoni whamawhora rea tonga me potunga au e ngahi ngā ua whalota whonua pē mia. Malawai ke whamawhora te mala e sipoti me te ahi supura ki Pacific Monoa ua anō. Whamalo ke eik minista me ka whaati sipoti ai potunga au e I te ngā aki ua whakahauko. Malo mai tau ki whilongo aki koe whakainge mala e OSCPOTI. Nei mai moa e tāma peri nisi, tāu whāhau manu mataongo, e whāhava I whiahua puru union e ngāi kolisi a Tongarapu, e whāsinga I wike. O tafu mala e kolisi ko tūpou, mui ako loto loto a lia honahe pāke te uwhaiwa. Ko e kamata a ngai pei e whahai tāu ka puru, ne ti polo mui soka ngāi kolisi, a e kwhāfuafua ke mahina e ua mui konga e whāhaka e whiahuini tuku kehe e soka mui ne ti polo. Whanatau ki hongong tuku mai pe mihi ko minisi poti, whafuafuan ki wiki e hongo fulu e whakahaukoa ia e whiauhi akapulu, pe ako e mala e soka, e tok whapapau ia ngai timi ki he uko ia e wikeni, e taimi e whakahaukoa ia e whiauhi. Rotonga ni ko toka mu ae tuku I motu I toke lau, ae ka tohanta poni pe, na e kamata e whanai te kua o si o whanongai ki he whainolo whafuafua ki hawa wha o si ulai. Kai kehe ko e whanau tata lalahi, na e owa senturi ae poini koia, Ae ako maalunga o ria hona I ako maalunga ko tūpou a ke kai, ko te au tahano ki he tolu. Tauwhare e ko I samfo ou e ako maalunga a tonga, a ke kai ko I wano ki he fitu pia maahanga e ko I stonga, mo I ko I stonga tūpou ko I tau aki I wano I he taulahi o aho, he whiaki ko I a ae senior, pe ko I timisi I fwe tau tahawalu.
0: Kopia olie me famumita me he mala e OSCPOTI

0: usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa awina sa mai mo oe e laule tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalo fo lo tatou watunu wa tatou tauru mai le fai ungo le vaiaso usi mai ala fa fofonga au fanga solo i pesu i suenga leo leo i Samoa leolo ngā lulu e fantasia ima le nofuaga au tū o ngā luenga fa leo leo i le Pasifika o lo ia pia e manta i tuina fainga soli tū la fono fa'avao mālo i le sā ilia o ni so o tanga. O nisi i Samoa i le fa'la me lave, i le tunu o Vietnam me peo na tua i aini adi i te lavou o tātu o tunu. E to ono tangata ua tāo fio na toi fa'a o ngā lātou teo ngā tupe, i fale tupe fa'a pisi nisi i Samoa. O lea tāo finga ua faya e ala i se fa'a tanunga, ma i le kovana o le fale tupe tūtu tonu o Samoa, e mafua e se mana onga mai leo leo mai la tau, o lo fea ngai mai a sua suenga. O ia tangata e to ono e peo na faa i loa ili faa tonunga mai fale tupe tu te tonu. Wa aofi ai tangata e to lua e umia tu si folau ni usila, to atasi li tangata e umia le tu si folau Amerika, ma le to lua e umia tu si folau Samoa. O le isi to atasi e le aise tu si folau. O le mana onga o leo leo mai o faya le sua suenga e taofi, ona toe fa o ngā teo ngā tupe ia tangata. Ona o lo su e su e so o tango i la tau i le pisinisi o ta vale tutongi. Pe a fia fa o ngā, le ae ta ua le una le i car rental o lo i vailo a faneata. O le a pisinisi e le i leva ona tatala, ma o se pisinisi o ta vale tau ngata, ma ana ngata, ia ma ua fa lia ni mōni mau, e tau ngata fo i le tutongi e fa o ngā i se ta vale, e tu sa lea ma le tasi le afe ta lai fa o ngā i le aso. O se li sava aia ma faa ngai o ia lea pisi nisi, wa ta ua ili poti na tau fie leo leo, lona tu ua ta tatu wa tunu ili sanuru o le vaya sonei. O mori mau ma li poti wa faa li ai o lea tangata, na ave esea mai se fai ngā malanga, ale e New Zealand ili po lea sanuru. Ma wa faa li a fōi ele mori mau, na faa tino le ngai o i ngā leo leo, ai wa sauni le vaa lele tu ua le malai vaa lele faa vao mā lo, i fa leolo. O se tasi o vaenga o suesu e ngā leo leo lo fanga solo, na faa sala la waile ato se li i Asia, sa ngā lue i lea pi sinisi, ona o lo mana o mia mo suesu e ngā. Pei tai o leata na faa sala la leo leo, na tali i ai lea tangata mai a faa ilo i lungo upenga ta faa ilangi, o ia sa ngā ilo ofisa o leo leo, ma fesili ngi ai o ia. Pei tai wana le iloa le mafu anga, ua faa sala la waile leo leo lo nata, ai na ia faa ilo i ai, o le alango lango i su e su e nga uma i so o sei tū, e mana o mi aila na fesoa soani e leo leo. Wa te ena fo ia lea tangata o ia, o se tangata nuu o Vietnam, ai o ia, o se tangata nuu o Amerika. Wa faa mamale sua fo le minsta o faa msinonga, a o le sui fai pule o a ana alo finu meletasi, le to faa feso la i a pulu tu si upu tuinga mala, ina wa faa lea o ngā il faa msinonga mori a ngai lima, o whainga wha'a la tua e whesō ta i lea, i wha'ato sino le pālota tele ia au kuso o le tausanga le tenei. O le wha'a lea o ngā i o ia mōrianga, ono o le mae au na fufonga o mau ma sile sila i aile wha'a msinonga, na taunu wai le fionga i tamaita i wha'a msino, le fionga la la tua rosela papali'i, i lana wha'a i unga ua le ma whai e mau a le na tangi, le tō wha'a urungia mata'u matafeo, o se matai o le fionga o vayusu, ona faa marieina le faa masinonga. Faa lia le tumaita i faa masino, o lana sila sila i morianga ma mauna tu inatu, e matua leai se anoa, mai le sila sila le faa masinonga, o ni faa ufaunga ya afiai ta vilinga o porukiki.
2: Muna tu faafitai lo itu malo, pa ia ia inga mutapa au, na utu utapua inga wala faa mwe mwe, ia, malo utapua i faafitai le, tapo inga ya le wai man wir fam snong ya bi ya le ri fa ftai le ri le wota unu ne fa mo mo ya moni ala me moni moni ala me ton on sai dinga le pe ona ya i fam snong ne ya so ya fa ftai le tapo inga ya ti oto pa ya inga mta pa ya on se tala le ne va inga le aso fa ftai mo tapo inga se tai fita to tu fe lo ai ya bi ya ro na ngal le
3: ta sia le fsi di so la ole fi na ngol fam sino ngale na mene fa o moria ngai na maila na sia sila o nei le malo si mauna mai pe ni tau ku kule nga ya fi ai finga fa por kiki
2: Yeah, after I am with 5 city. On another morning, I had you. Ute, yeah, I say, I'm going to leave family. Ute, they low up on my phone and I'm my young. A day for so long, one out of a tomatamana. Yeah, we out till the one day. Ute, they low up on me no salai. I want my money too out from Snow. I mean, I said, in the man, I had a way. Yeah, what would mean style from Snow? I know to a man who told me, oh, tell me what you may out from Snow. Be a mayor long night if I buy a lot of my mother for. Oh, no, let him tell me. You mean, yeah, to Famangal. And if I let on, we out to Famangal. In this, if all old to Malo, yeah, 5 tile to Malo, tap by my lotel. After I had lato fire, there were my lato far one way at you. Faya musu yoli tumano awa ne paya ina.
1: Se fina ngalo le fionga le ministao faa msinonga, o le sui fai pule leo a ana alofitasi, le toa faa feso lai a pulu tusi upu tuinga mala, ina ua mae o na lau le faa iunga le faa msinonga. O morianga le tua iai le ministao na sue sue ina o setangi o morianga, o fainga faa la tua iai ingo le tula fono, o soli nga tula fono. Masa fina wina e veai mai tua leo leo, ese lo ia e ngalue le vaenga ofisa lo ia tu maoti. Sa tapua ia tau urumanga o le faa msinonga, e nisio a ingo le minsta, fa pe nisio matai o le tu malo palota, o a ana lofi numele tasi. E to aono ta mafaa na uolo tatu usinu ua faa iwina le tau mafaa ia o onga universite, ma ua maua faa ilonga le tomai faa lo ia, o le ua faa urufale atu neima ua talia, inga luenga al faa msinonga mawa nunga Samoa. O le universite au kilani ni usila, faa pea le universite o le Pasifika i Fiti, na awa o inai ila tou, e au fia ia li e to lua matama ita ia to faa. O le stofi se sao ninga faa le faa msinonga, na faa tau nuu waia la tau tau tonga, ma la tau tau tino ai, o le a faya le mesi di siri le faa tinonga o la tau tiute faa loia, ae maise o le tau sisia lea, o le te iala o ngā luenga whaalo ia e tau tuai lea tunuu, a e maise o le whaam sinonga, e ala e le whaam maoni ma tau sisia ala o le tūla fono. O lo ia e to ono na whaa urufale ma talia i ngā luenga le whaam sinonga ma wanunga Samoa. O Aiton Michael of Masanga So Nolole, Sanita Sushil Sharma, Siniva Lelei Malefanga, Jenny Matautia, Maseli Imalona Tua Fine, o ila ua ia o Puleia Tanielu, Malona tua fine o hosana fua rosa tan yenu. O leri ilo ia ya Aiton Michael of Masanga So Nolole, o lo tau au le faa iunga l'Universitea le Pasifika, leo lo faye le asfreida le neiva yaso i Samoa. Lo na faa ilonga tike rio to mai le tu la fono, na faa manu ia ina ai mai lea universite, ma ua avea i nei malo ia faa wina. O le ua faa iloa le teitei fono o le komiti o tu ngā vaa o le faa mna tuino le tuto tasi i le vaya sofou. Nu melo le a faa tūla ngā isa i le vaenga o tu unga e faa o ngā aifoe Samoa, po o foe la au, ma le tu unga e faa o ngā aifoe Sipuni. O le asunga fua le asumua mua yuni i le tu unga o foe la au, le e tau sini o uma aifoe tasi ono. O le leina mua mua u faa tūla ngā i le faa tasi mai sa lua manono tai, le fia tau le vasala loa. Tolo tolo o tamauri le leina lona lua, so soa neai le leina lona tolu, le fautasi o le telefoni o le vainu u, o le sa o le malu o sa moa i le leina lona fa, leina lona lima o le apia maroon, ma le fautasi o le little rina i le leina lona ono. I le tuunga o foe Sipuni, ua lima sa o le atausini o ai, le ua fatu langa i le leina lona lima, o le ata otoma iai le sa o le telefoni o le vainu u. Laina lona faa o le fautasi o le malu o Samoa, laina lona tolu, tolo tolo o le tamauli, laina lona lua o le apia maroon, ma le laina le nu melatasi, o le sa lea o le little rina. O faa iloa ia le teitei fono o le komiti o tu ngā vaa, le fionga le sui komisina o leo leo, e lima sfuruafe ta la le faa ilonga tupe le tu ngā fautasi, e faa o ngā aifoe la au, ae faa sfuru lima afe ta la, le faa ilonga mua mua, o le tu ngā fautasi e alo i foe Sipuni. O le ua mori mawina leo to e alo tamala tāpena ngā kāpeteni ma au vauma, ua sauni mō faa ngā tamai le tai, o le tātou sisi ngā fua i le masina fōu o yuni. But we had to fight one of our young soldiers to know safe.